well, mama in palm le boy say Abdallah ngaban nabi niya ipam ngayaw ngalpa wa kursa pa gabi nungar seti ita kikini yaw awan ngaban niya ngay bian itamunu waw ngalagazita mukay mukay rosy niya ina accommodation aw ta mi kula kikine kui kai mai dina nga na accommodation but kalanu na tanamon sabasalo mi ai tame mai di enta na dur au ibu pui da yau au tana mi ai na mai tanamon zagi tonu muino mat keda sena au ibu kazil ngai keda mapu mai kazimuluk tanamonia tanamon na alpan mabai gala appointment apa keda tanau mie ina sinobi boot mie sina mai pau mabai galau yabugudau transporter duga monu sebesal akses mamain wartna ngabal zapu sains mie main ngabakai na kazi mulu pananga bakrawe kita ngabakai ngalaga kui kain pau mie ina sepa setabi sebes pangaba mie yao mizu pananga si palubin mie ampa au health awau sebes area no so seno nui kai au mie ina tana mu nau adapa wa kada laka adapa midwifery ya antenatal postnatal mie ina maternal au health au daga mu no tana nu in seno bi sebes ka rofa mai pa so sitau tana ita sepe health expo pa batenga kai sena ina in pau tia inu mo inu kai ke so ngalpa kai au ngitai kursa pa games yung alpa radio service sal se yau mi paita lakau kaske da kaurieti ai pa ngi kena sezi broadcast me mai ne kai ke so sena na tana mona zageta wagar kisai mai din kui kai mi din sena na sena uno traisi nel sena mo rosie auntie Rosy na tino biyo miya ina kuika ima din ibu pui day pangalpan au mabaygal kazi ada zao community mo au says keda miya ita me mai pananga travel me mai pumulupa so kapu ngadal ngangid laka inu inau miya in manin tamo namba ina tana wananu 408-1-7500 lakao kasa mizipisina laonga mida website ngitana muna miyayin website anu muinu nagis na kayao tana ngita ngulaigal

Abrams, Morgan, Sena Sena Bina, Puyana, Tona Raimis, Alpan, 17 minute Alia Baitaya, Mainau, Tenango, Lakao, Nitamurai, Wal Mama in Alpana, Eldalgar, Resident Alsing Alagasita, Star of the Sea, Morning Nitamul Pamora, Lakao, Esopo Ives Nitam Pamora, Ibia Kalmel, Niaipa. Wagarinao nabi wikinong alpakarnge mingusena pre-COP 31 meeting au tanai mungusa sena na meeting au Australia Fiji pala yao host marungu wa mangu ina nabi wikinong bata inga tanamon maigapagaiga so na meeting ke the Fiji nua kalantana itatabi wikinong kuiku mabaiga lao lakumamu ke the kada ipangalaga pisina tanamon leadership au Madin Tuvalu pa. Ngatang sina bi miya ina nangangat wa niwzao shemanu imanu nanga sita social media ya ngapatana mon miya sina nanga sina lagmid sina na Tuvalu au wa miya ina mepa erosion kaisa ima edina kaigubot nara nanga au lagal malupasia mura miya ita mema en bornuga samis Sena unui, sena bikeda zangalpala kau inshe mai pangalpani au Torres Strait anu au alpanao low-lying island communities Torres Strait anu. Dada kawala palka gimana kau top western island community ngalpan saiba ya buigu au tana aina climate case Australia tana lakpala yao balawao Sepau mie ipalma mungu pata mungu lakau mizipasina kasa, you know, presentation pala ipala muna iman bongel, senu bikeda za tamun side event nua iman sita, sena keda, sita kasa wa sita keda mizipunu nanga tana kimiti ni lidal ni taman seta matikeda mura mia wita interested party tana mun mura apa ni taman au seta ibu puide ngalagas nanga so sina bikeda za punu nanga ngalpana o mie sina sina shade vision tana lakao sina o mie sin mangu kalmel tamunia au kiribasa ukulai president au ngasin anote tong nui mangai dinin gimana ka lakonuka ki saibai dua na saibai baigu batu nusike wara nui but anyway nui Seno bikeda zupuno nui yao, seno nui tamun pasipika wao, elder councilor no nipa. So tamun keda political miye sita, ina pasino tamun la keda kaima baigal. Sena ngaya keda kwezige taima din presidential nanga, tana seta nipa. Seno ibu puide tana monao, seno tamun region Pacific paipakuni yao miye sinamanin. So, Tana tamun presentation au pre-COP au side event no tamun panel discussion bonge laiman. So apa sikso makano seike da ngalaga ina Fiji National University no Rose Dr. Makrozilu kulai president Anote Tong ngalpan lead plaintiff ukasa se Australian climate case sa baigungwa saiba yung balaka bala polka bay matike da bala pabay pabay palay kalme se pangataw ay ngol migine yan try mi ay ngo but sinaw nui wa tamong garla ke da tana se ike da busy mi amay ngo so kay kakal matika yaw mi ay sinamay kas tanaw pala ke da nga pangalpan niya ni tama na sinaw bi mi ay sinalakaw ngalpalpaw sakar pudan ke da sinaw bi ke da zupuno tanamu naw focus mia sino seta seta bi event tana nanga mia sina ma ngi nanga nagi sino nui sino bi claim la klaunga ke da gagat pa sino mina ke da gagat maidan ba tana monia sino bi ke da zupuno nanga climate change ano mabai gal so kaskai ke da wa mia ita social media no nage min seu nui mina talatayan keda palamunao mie sinao mikuni ananga so sinao ni discussion yuno tan sinao mie ina level sewa ukezungu level maipa emissional level imaip keda nan 1.5 anu apalao kipi manin
sino bia o mia e sinagaro.

kore sapage me in se nao. Se zi dada kua ngura bau dance team tana sena bina. Kai ke the star of the sino tanao. Ora festival anu sino bia o mia ina sagulau. Madin tana mulpau, kapuau, diwa o tona. Ngalpan mia ina cultural festival was wagila utono sena o bai. Au ina nabi utono wa mia ina sena muasi o ngalpa. Au ina multicultural festival la kona nua i madin au yakano rei seno kai bata i ngā mia i sina health expo kai a imane kai ke Mokai Rose mateke dau tour organization il ngalpan au kalmel se takai mora se oda nui nui au nubi service tana ngalpalp karaip mangu au nui ngalpa mamu mina mia ina ngalpol mina tona today ke da ita zapul subsal mi de nanga ngaba kazi molo pesta dur optional ngabal balwai today is email so ngalpana o tana muna o subsunu muino tana sena maternal health wara dan al kutai pa ngalpana o pa pamle pa matike da o mia ina accommodation sena wau wa dur seta

Yeah, tamu na accommodation na warasina yeah na social emotional well-being of service tana mie ina ibu pui dai pangalpan mabai ga paso batin kina tanau mie ina mani ni kaina nga ita kayau especially ta tia inu moinu da pa out island ni pake da ngai kes you know broadcast time pa seiz kai ke sonu ke ngai seno bio mie ke ina information ni tamul pa kai ke sa sita stol al ngai kaina sita mai mai Jadi nabi mulai information garada kita umpakai away nongal panau, away bano mienya mai parukai pas mai parukai ke.